Ea tia wā e. Me whakarongo mai, marunga i teia rere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.